0: 2.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. We'll get on maybe get 7-10 minutes after 8 o'clock. Cat's Eye for you. Touch. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang panalo na sa sarap. That's how we're on the program on this very weekend. Ngayong Sabado, siyempre. Uy, magandang umaga mga taga Upper Carmen. Ba, magandang umaga sa inyo ha. Kina Neneng Bienes. Good morning. Upaon. Oh, diyan sa may Zone 11. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw diha ha. Ayan, thank you so much. Ulitin natin yan. Si Neneng Bienes Upaon. Yan, Zone 11. Dagang salamat. Mga taga Kamamanaan, magandang umaga rin kina Roxanne Macha. Yan, good morning sa inyo ha. Kina Roxanne Macha, Lorimer Sakala, kay Candy Ato, kay Ninio, at saka kay Isabel Baktong. Kasama na rin sina Mercy in Diamond Sueto at sa BBQ Family. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mayimundang! Kasi naman, pamahaw na mo diha. Yung mga dancing ngayon, magandang umaga. Sige lang, padayin sa inyong pagpaminaw, ha? Sa inyong mga pagratsyada. Sabado ngayon, weekend. Kamusta naman ang lagay at sitwasyon ng inyong pagbiyahe? Sana naman ay magandang, diba, magandang feedback, no? Sana maraming mga pasahero din sa araw na ito. Right? Sige na, you have the text lines pa rin, still wide open para sa inyong mga shoutouts. E-text nyo lamang ako ng e-text, ha? Ano ba yung text line natin? Ito po yun. Alright, 0961-8924-927. Otro, ha? That's 0961-8924-927. Alright, itag sila mga kunang itags. We get 8-10 minutes down, 8 o'clock. Another break is in here. Magbabalik tayo with more of those hits. Kaya naman, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 93.7 FM Cagayan de Oro, Sir. 93.7 FM Bukidnon. San Kiss Low Love for you. Pakisabi. Pakisabi na taas na kayong adlaw. O, pagmata na. Gisimula ng umagyat ng haring araw. So, perfect to. Para makapagpaugata sa ato mga labahan, di ba? Dali na, magandang umaga po. Mga taga Purok 613 Carmen. Yeah, magandang umaga. Janex Blue. Mga taga Zone 10 ito, maayong buntag. And then, ang isang good morning din sa mga taga, ano to? Zone 6. Alright, Carmen. Magandang umaga kina Jesus Valdez, Jamaica, kay Ashley, kay Kinche, kay Red, o Zed Ryzen. Magandang umaga kay Thomas, kay Ethan, Aviana, Julian, Daryl Valdez. Shoutout po sa lahat ng staff ng Madonna and Child Medical Center. Uy, magandang umaga po sa inyo lahat dyan, ha? Maraming salamat sa pakikinig. Kina Wilcito Salsos, kay Chris Liedo, kay Bernard Bato-Bato, kay Roel Takalinar, and Jose Dutarot. Magandang umaga. Nagang salamat po sa inyong pagpaminaw. Mga taga Bonbon, Zone 5. Magandang umaga po sa inyo, ha? Yan ang Balios Family. Isang shoutout sa inyo. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Dito naman sa ating page, ang dami din nag-message. Ang Simplicity Vulcanizing and Car Wash sa May Bara, Makabalan. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Puso ng nasaktan. Mga taga Upper Carmen, Zone 10, Purok 6, Sabana Street. Good morning! Maraming salamat po. At syempre pa, magandang umaga rin kina Marmans. Oh, si Jason Steele pa po ako. Sa mga taga Manzano Compound to, magandang umaga sa inyo. To Kilay Brothers at sa lahat ng mga taga Zone 10 Impantawangan, nag-antos o hakuta sa tubig. Yan, very good kayo mo, Kaudi, sabi. Ayan, no. Si Harvey Stone po, mamaya alas 9 ng umaga, ha? Huwag niyo kayo limutan mamaya, 9 till 12, high noon, para naman sa ating pagbalik sa dekada 90. Still with me, ako pa rin si Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga. Oy, eto muna yung mga pangalan ng mga nakadaog pa ng bugas at groceries, oh. At syempre, may spaghetti pang kasama ito. Etong taga Kamamanan, oh, shoutout, ha? Ito yung mga mapagiting yung mga pangalan. Hindi lang ito basta shoutout pala. Ito yung mga winners ng bugas, ng groceries at spaghetti. Ay, nakadaog! Og bugas, groceries at spaghetti si John Mark Ayuman ng Kamamanan. John Mark Ayuman ng Kamamanan. Ganun din, nakadaog po si Jose Villa ng Barangay Bayaba Zone 1. Jose Villa, congratulations! Si Emeline Abaw ng Barangay 35. Emeline Abaw, hoy, nakadaog po ka, Emeline, ha? Congratulations, Emeline. Si Francis J. Langala ng Giovanni Taxi. Francis J. Langala ng Giovanni Taxi, congratulations. Nakadaogsad ka, og bugas, groceries at spaghetti. Magdala ka ng ID, dali. Lorenzo Estolano. Lorenzo Estolano ng Barangay Nazareth. Ganun din itong si Rakil Pakatang ng Barangay NHA, Barangay Kauswagan, NHA. Rakil Pakatang, congratulations. At si Jimmy Failinar, o Faelnar pala yun. Jimmy Faelnar ng Agora Lapasan, congratulations. Yung mga pangalan na banggit, ha, nakadaog na, o bugas, groceries, at spaghetti. Magdala ng ID. Nasa 5th floor kami ng FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Dali na, nagulat mi ninyo. 35 down 8 o'clock, another break is in here. Magbabalik ba tayo with more? Standby lang, mga sweethearts, ha?
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one.
5: Number one.
6: Number one.
5: Number one.
1: Music. music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart. This is Heart 92.7.
7: Critic, critic, critic, critic.

0: Nari 2.700 FM kagayan de oro seri Nari 3.700 FM bugin on Taylor Swift up a line at 8:49. That song was brought to you by
1: I had a bad habit.
0: Birds 3:45 twin pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 SRP per baso. Bili na! That's your cue. Alright, para mamahaw na. Mag-alas na sabi na eh. Diba, sana naman nakapamahaw na tanan, ano? Okay, lahat po ng mga wala namang balak na lumabas ng bahay. Wala, may balak naman lumabas ng bahay. I mean, what I mean is, wala namang balak maglaag-laag, diba? Wala namang balak pumunta sa kung saan. Wala lang. They will be just staying inside their turf. O, magandang umaga po sa inyo. Sige lang, padayon lang. Maganda yan. O, walang gastos. Diba? Ito ba yung mga pangalan ng mga nakadaog pa, o? Oh? Etong si Mary Chris Velasco ng Barangay Kauswagan. Congratulations. Ha? Itong driver din ng Namisco Taxi, nakadaog ng bugas at groceries, o. Oh? At saka spaghetti. Itong si Douglas Dacer ng Namisco Taxi. Douglas Dacer ng Namisco Taxi. Oy, Douglas! Nakadaog ka! Og bugas, groceries, at spaghetti, ha? Magdala ka ng ID mo. Now na, pwede-pwede ka na pumunta rito. Alright? Anyway, few more names. I-re-announce namin mamaya-maya ulit. Magko-commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo for, you know, the remaining minutes ng ating program bago tayo magbalik sa ating dekada 90. Alright, going back through time, 1990s. Standby lang, sweethearts, ha? Ako pa rin si Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. That's an Obita for you, and ikaw lang at 2 more minutes before 9 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama ko from 7 o'clock till 9 o'clock. At tabayanan si Harvey Stone sa ating susunod na program. We will be going back through time, 1990s, para naman sa ating mga programa. Papabata to para sa ating mga tito at tita. Those kind of music from the 1990s, we'll be hearing those music. Kaya naman, maraming salamat. I'll see you guys again on Monday. Bukas, rest day ko. Okay, so papahinga muna si Jason Steele. I-shout out ko lang yung Tito Jericho. Nasa East Avenue Medical Center. Magpagaling ka dyan, ha? Magpagaling ka. Magpalakas ka. Kaya mag-ano tayo. Magdaga tayo. Mag-uwi ko. Alright. At syempre pa, magandang umaga rin sa lahat ng mga patuloy na nakasubaybay pa. And mamaya, mag-re-announce ulit tayo ng mga pangalan ng ating mga nakadaog ng bugas, ng groceries, at spaghetti. Have a great Saturday, mga sweethearts! My name is Jason Steele. Padayon lang ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 13 minutes after 9 o'clock. Good morning! Mayong buntag and happy Sabado, mga 90s kids. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Sama-sama tayo hanggang alas 12 kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:49 ang oras natin. Batiin natin ng happy listening at saka magandang Sabado morning ating mga sweethearts dyan sa may barangay Kamamanan. Shoutout kay Roxanne Macha and of course kay Lorimer Sakala, the rest of the BBQ family. Good morning to all of you. Si Demsoy, eto na ha. Abot na yung mga attendance check natin ha. Good morning din kay Mommy Elaine Gales and of course kay Donna Bukabal dyan po sa my Zone 5 Bayabas. Birthday niya today! Oy, happy birthday sa imo ha. At sa mga kasabayan niya mag-birthday ngayong araw na to, happy birthday din sa inyo. At dos po ng Mayo! At saka, of course, sino ba yung mga pangalang May Ann dito? May Ann, May Rose, ano pa? Yung mga pinanganak sa buwan ng May. Happy birthday sa inyo. And of course, hindi lang maraming birthday ngayong buwan na to. Ang dami rin mag-fiesta, di ba? Doon sa amin sa Bohol. Oh, grabe. Oh, halos araw-araw doon may fiesta ha. Oh, happy fiesta nga pala ha sa Makanhan. Oh, sabi ni Jay Tagalog, ang dami dong buko juice doon. Tsaka pulutan natin lechon. Happy listening po sa inyong lahat ha. Shoutout din kay sinito kay Lolito Tolit sa Tony Mocha, driver ng Marites Taxi. Good morning to you and also kay sa ating mga kaibigan dyan sa may Promised Land, Makasandig. Shoutout po sa inyong lahat. Oy, apili po pangalan ha, para at least mabati man lang kayo ni Harvey Stone dito sa ating programa. Good morning din. Sabi dito sa may Sayad, may Topak, HPG Noel. Kami sabi niya na. Good morning to you, Kuya Noel. Nauuhol na tayo ha. At saka hi din kay Joseph Renara, mga kasamahan niya, mga Iputada taxi drivers. Happy listening po sa inyong lahat. 9:51 ang oras natin. I'll be back with the music from Seal with Kiss from a Kiss from a Rose. Of course dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, oras natin 16 minutes after 10 o'clock. Time check brought to us by Birch 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! Good morning! Happy, happy listening kay Bing Incensio. Oh, diyan po sa may buluwa ha. Sabi niya, uwi na tayo sa Bohol. Kay fiesta na. Anyway, happy, happy listening sa inyo, Bing, ha. And also, good morning din. Shoutout sa taga Upper Carmen, Zone 10, Puruk 6, Abana Street. And that's coming from Ronski Pakana. And shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan sa may Promised Land, Magasandig. Shoutout kay Karen Galinero, Alma Agbo, Auntie Fats, ay kay Ramil Cornelia, Jerry Gulie, Maridel, and also sa lahat ng mga silingan nila diha sa may barangay Magasandig, dyan sa may Promised Land, ha. Oh, may pinky promise la dyan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Eto nga pala mga sweethearts, ha, yung mga, yung winners ng ating The Price is Rise Reloaded last April 30. Last month pa to, ha. Last month. Congratulations kay sinito kay John Mark. Saan ba to si John Mark? John Mark Ayuman ng Barangay Kamamanan, kay Jose Villa ng Barangay Bayabas Zone 1, Emeline Abaw ng Barangay 35, at saka kay Francis J. Langala, ang ating taxi driver winner ng Juvain Taxi. At saka congratulations din, winners natin kahapon, si Annalyn Armisin ng Barangay Bayabas Zone 5, Jael Momo ng E2M Taxi. Taxi driver winner natin to, ha. Congratulations din kay Edna Sueso ng Barangay Carmen, at saka kay Enrico Liwagon ng Barangay Consolacion District 4. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag kalimutan, magdala lang po ng ID when claiming your bigas. Located ba tayo? 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa May Vimenta Boulevard, Elia Carmen. 10:18 ng oras natin. Moving on with a song from Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:34 ang oras natin. And that was music from Christina Aguilera with the Genie in a Bottle. Kung may nakuha kayong bottle, tapos ano yung we wish nyo sa Genie, ha? O pagkiskis nyo dun sa bottle na yun, may lalabas na Genie, ano yung unang i-wish mo? Di ba? Pero kung may, pag may laman ng bottle, nako, inum agad, ha? O, shoutout na muli kay Sir Efren Wayan. And happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Market City, Agora. Happy listening. At saka fiesta daw sa Makanhan, ha? Kahapon ba yun o ngayon? Anyway, happy fiesta po sa inyong lahat. Yung mga may fiestang barangay ngayon, ha? At saka yung mga barangay din na may nagzuzumba. Shoutout po sa inyo, mga momshies natin, ha? Ako, grabe, napaka-sexy talaga, ha? Especially yung mga Bloomingdale Zumba momshies natin. Ate Carla, good morning. Happy Sabado sa imo. And of course, yung ating mga suki dyan sa may Bulwa at saka sa Ipunan. Shoutout po sa inyong lahat. Yung mga drivers natin, ha? Yung mga nagra-ride din ngayon ng mga motorcycle riders natin. Shoutout po sa inyong lahat. Yung iba is papuntang Claveria at saka Bukidnon. Napakasarap na feeling talaga, ha? Kaya lang, huwag kalimutan mag-ingat. Doble ingat po tayo. Dapat buong-buo makabalik tayo mamaya sa ating pamilya. Alright? 10:35, the buong oras natin. Of course, patuloy pa rin ang inyong mga music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:47 ang oras natin. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Parang dandruff lang, di ba? Oy, maligo ka na! Oh, ang asim-asim mo na ha. Parang kanta lang ng Backstreet Boys din. As Slow As You Love Me. Anyway, final hour. Oh no, second hour stretching up pala tayo ha. And that song was brought to us by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang, SRP per baso. Bili na! Ay, sabi ni Zach ha, kung makakita daw siya ng bote tsaka lalabas yung genie, ang una-una niyang i-wish ay sana mawala yung VAT. Sana, di ba? O sana, wish ko rin yan. At saka kay Jay Tagalog, sabi niya, magbaha daw ng buko juice. Nako, ang sarap-sarap, di ba? Kahit ano na yung mga iniisip natin ha, yung mga wish natin sa genie. Anyway, you'll still be hearing all your favorite music from the 90s. Para sa inyong mga pabate ha, 0917-1579-927. Ay, yung mga drivers natin ha, meron kayong mga pasahero dyan, especially yung mga sexy-sexy, mga magagandang pasahero, diba? Biglang crush ka agad. O, kunin yung pangalan, tsaka greet natin, shoutout natin on air, ang papogi points mo, ha? 10:49, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 19 minutes after 11 o'clock. Final hour na po ng ating programming, The 90s Hard. That's Latino Bazaar, La Bambula. Grabe. Nasa imagination ko pa rin yung mga talunan at saka tumbling ng mga street boys. Eto na, tumumbling na si Jason Steel. Ayun, ah, grabe, ayun. Oy, nabalian. Yung mga dance group ng 90s dati ha, yung ibang may apo na. Grabe. Ang bilis ng panahon talaga ha. Oy, maayong pagpaminaw daw hi kay Tantan ha, kay Anton Picate sa may Pick Your Choice. And of course, yung mga kasamahan niya dyan. Ang sarap-sarap ng siomay nila, di ba? Happy taon niya. Mayong udto diya sa imuha, Tana. Mayong buntag pa di ay. And don't forget, ha, mamayang alas 12, susunod na po si George sa programa niyang Music from the Heart. Diba? Punong-puno tayo ng mga music dito. Basta Sabado. And of course, araw-araw din yan. Diba? Hoy, 787 Laundry Shop. Good morning to all of you. 11:21, magbabalik pa ako. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
2: move it.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 47 minutes after 11 o'clock. And final break na po tayo sa ating programang The 90s Hearts. Diba? I'm sure yung mga sweethearts natin na busog po sa mga music from the 90s. And speaking of busog, eto mga busog na to ha. 787 Laundry Shop, shout out po sa inyo. Okay, Janet Hidalgo and also kay Zoe Viralio at saka sa kanila mga customers ngayon dyan. Oh, nagpapalaba, shout out po sa inyong lahat. Nako, ang bango-bango po ng damit nila ha. Yung mga bagong laba. Sarap suotin. Shout out once again kay Tantan ng Pick Your Choice. Atong silingan din sa Carmen. Happy happy listening sa inyo. And of course, Manzano Compound. Diyan po sa may buluwa kay Marmans. At saka sa Kilay Brothers. At saka sa lahat ng taga Zone 10 Impantaw. Oh, antos daw sila hako tubig. Ay, grabe ka problema niyan. At saka huwag kalimutan ha, susunod na ngayong alas 12 si George para sa Music from the Heart. Of course, tuloy-tuloy pa rin ang ating Music Marathon on a Saturday. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Euro Production.

0: 92.7 Hearts FM Kagendioro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Sa inyong pagpaniood to, mga love songs ko ang background ninyo. Hi! How's everybody doing? This is George. We're up till 3 o'clock. Music from the Heart Weekend Edition. Sugdan na sa mga love songs na makakapag Ouch talaga, George. Oo. Uy, may mga nagfi-fiesta pala ngayon. Diyan sa may Terry Hills, Bulwa. Ayan. Happy, happy fiesta sa inyo, ha? Sa lahat ng mga nagfi-fiesta. May invitation tayong natanggap. Maraming salamat, ha? Hello tayo sa lahat ng mga sweethearts natin. Diyan sa Carmen Market, ang Mahogany Section. Ayan, nangunguna yan. Sina Ate Nanette Raniego. O, mga kasamahan niya. Ate, paki-message ako, ha? O, para mag-greet natin kayong lahat. Anton, Nahal, Picate, pick your choice. O, dyan din sa may ano yan, Carmen. O, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Where to send your thoughts? Go ahead and tell me what do you have in mind? Kasi nga, it's a wonderful Saturday, mainit. So let's talk about anything under the sun or anything about love. Kayo na bahala, ha? Sa mga request ninyo, our text lines are open for you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, drop your messages through our Facebook page, Heart FM 92.7-KGNDRCity. Tingnan ko muna. Dinouble check ko. Ayan po, you can message us there. And I'll be waiting. I'll be really right here, waiting for all your shoutouts and requests. And I'll be playing you more love songs. Just be with me. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Tunog tiyara.
2: Tingin ko pa lang, para bang
1: local and proud.

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. I promise not to go away. Not yet. Hi, we're still enjoying the love songs that I have for you dito sa ating programang Music from the Heart, the Weekend Edition. Ngayong super, grabe naman sa nikainit na Sabado. Pero yung init na panahon, wag natin ilagay sa ating mga ulo at wag nating idaan. Oh, sa mainit na usapan, bugnaw-bugnaw. Just to remind you, this is George, up to 3 o'clock. Hi to 5896. Shout out sa akong baker na guwapo, si Phil Amisola. O sa manager na si Gig Laag. Si Mom Girly. Si greetings coming from Ching Bacalso ng New Leaf Bake Shop. Uy, maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Hindi lang eateries, pati mga bake shop naka Heart FM. Maraming salamat. At dyan din sa may Pag-asa Pawn Shop dito sa may Ilaya Carmen. Grabe, narinig ko ang lakas ng monitor. Maraming salamat. 6331, shout out sa Alcazar or Alguzar family, sa Alipan family, Paharon family, sa kanyang ex-boyfriend na si Brian Maandig, dyan sa may Wao Lanao del Sur. Si Jocelyn Dainy from Butuan City. Uy, wow! Sa Butuan. Thank you. Sabi pa niya, Brian, I love you. May pa, I love you. Ang sweet. Anyways, mga sweetheart, let's, you know, make our Saturday sweeter despite of all the stress. Kabalo ko na stress na antaran sa gabi ang kuryente, ano. But, chill tayo dito. Let me be your breather, okay? Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin. Bilis, message yung ako doon. Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. More love songs. Yung love songs na makahinuktok ka. I have it here for you. Just be with me. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: show spinner.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Mysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. What a way to enjoy the Saturday is through Luther Vandross. Ay, nako, the one who gave us the hits such as Dance With My Father with, of course, the cover of Celine Dion and many others. Rest in power, Sir Luther. And we're up till 3. Ito pa rin tayo sa Music From The Heart Awaken Edition. Hi to 2745. Batiin natin ang lahat ng mga taga Promised Land, Makasandig. Ito ba yun sila? O sina Ibrahim, si Nisel Ibrahim, Karen Gallinero, Alma Agbo, si Ati Fats Ramil, Cornelia, si Jerry Gulie Maridel, o sa tanan na naminaw. Diyan sa may Promised Land, nagpabugnaw na ba? Bugnaw na ba ang pamati? 5574, hi sa lahat ng mga taga-kamamanan natin ha, ng mga sweethearts. Hi to Mami Roxanne Macha, kay Sir Lorimer Sakala, ang BBQ Family 1-2 sa awang nakikinig yan. At of course, wag natin kalilimutan, si Mami Amy at si Mayor Miles, laging nakikinig. Kamusta naman yung mga sweethearts ko? Kasi alam mo, alam ninyo, oh, napadako dyan sa may Agora, o sa may Dunkin' Agora, galanog-lanog ang Heart FM, diha. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga taga-Agora at saka Lapasan. Magandang hapon po sa inyong lahat. And we're still feeling the LOVE, kahit mainit ang ating Sabado, do we? Well, fingers crossed, I hope I did. Oo, sa mga love songs na I was about to play and I did play in the past couple of hours. And you can reach out to me. Please do text me sa mga gusto magbatiin dyan. Sa mga gusto may i-congratulate kasi graduations are still ongoing. Diba? Why not make it special for them? 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. Facebook page, go ahead and write this over para everyday kayong makagreet. Arts FM 92.7-Cagayan de Oro City. 13 minutes bago mag-alas dos on to the third hour ng ating programang Music From The Heart. Keep it right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Rockstar, well, the 80s, 90s band with Parting Time. Sila yung ano, sila yung kumanta ng Ika'y Mahal Pa Rin at Mahal Pa Rin Kita. Naku, naku, nostalgic sa mga 90s yan, 90s babies. Hi, good afternoon. Eto na, medyo gadulom na no. It's like becoming gloomy. It's Gloomy Saturday, the 2nd of May, pangalawang araw ng Mayo. Sana naman yung Abril ay, syempre, we're thankful for April. Pero eto si Mayo, it's giving us another, you know, perspective. Alam mo yung parang positibo ka kasi bagong buwan. Bagong mga opportunities, you're looking forward and manifesting for all good things. And I am with you on that. This is George. Hi to Ate Carla. Maraming salamat, 9345. Si Ate Carla ng Bloomingdale Mom, she's good afternoon sa inyo. Hello, oi, si Ate Carla. Grabe, maminaw na sila. Hi to Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you for always tuning in. At by the way, yeah, as I was telling you earlier, di ba, na nagiging gloomy na yung paligid, just wanna let you know, as per the weekly forecast doon sa ating Oro CDRMD social media page, guess I checked it. Oh, sabi Easter days are causing this kind of gloomy weather. Pag-ulan, expect natin in the coming days. Oh, kasi though El Nino, pero eto, may Easterlies tayo. Oh, di ba? At least alam na natin what to do. Okay, 2060, George, pakigreet ko sa tanang solid staff listener sa The Best of You, Eden Solis in the Hug, CDO. Maraming salamat sa inyong everyday na pagpaminaw. O nga, memorize nga nila yung tagline eh. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. Hi to Sir Manager J. Mark Bonalos, Mary Joy Escobedo, Leslie Ann Somo, Dennis Metrillo, Julius Estanio, Renald Estanio, at saka si Franklin. Magandang hapon sa inyong pakikinig. At thank you sa inyong pakikinig dyan. Hope to see you all. Oh, na-miss ko kayo ha. Kabalik niya, makasuroy-suroy. Anyways, hop on. And yeah, you still have a few minutes left to send your messages at 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page. Take note, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City 232. I'm excited to play you more songs. I know you're waiting for them. Keep it right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7. Heart FM Time. It is now 4:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa

0: giliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
1: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: show spin off.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o...

0: makarilita.
1: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

Heart FM Time. It is now 8:14. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan.

0: Show Spin Off.
1: Kata Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, Yu Yu, Mysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Shout to the heart!
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
11: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart.

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpetong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo.

0: ang heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
3: Can you feel my heart?
4: This is
5: 92.7.
4: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 4:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart It Imra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart It Im, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 5:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po.

0: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM time. It is now 6:30.
1: Ang

0: Medya ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.